0: Yulin bara 'yan sandan birnin London sun tuhumi Patty da laifuka biyar na fyaɗe da kuma laifin cin zarafin wasu 'yan mata ko a watan Fabrairu wannan shekarar wasu sabbin tuhume-tuhume biyu sun sake fitowa na fyaɗe. Canada na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya tare da Amurka da Mexico. Wani mataki zai shafi wasan da zai bugawa ƙasar da ƙasar Panama a mako mai zuwa. Akwai yiwuwar zai iya buga sauran wasanni biyu da Ghana za ta yi a matakin rukuni a Amurka, kasancewar bai samu matsala ta shiga ƙasar ba da sauran tawagar Black Stars. Dan wasan wanda ya zura kwallaye 16 a wasanni 58 da ya dan wasan ya buga ya zura kwallaye 16 a wasanni 58 da ya buga wa kasar sa. Shahararren attajirin duniyan nan Elon Musk mai kamfanin SpaceX ya samu gagarumin tagomashi a cinikin sa na farko na kasuwar hannun jari ga al'umma, inda hannun jarin ya sami karin kashi 11 cikin 100 akan dala 150 kowanne hannun jari, sabanin farashin farko na dala 135, lamarin da ya kai jarin kamfanin zuwa kusan trillion 2. Buɗe hannun jarin ya sanya Elon Musk, wanda ya mallaki kamfanin SpaceX da kamfanin motoci na Tesla, zama mutum na farko a tarihin duniya da ya mallaki jarin trillion 1 a kalla a takarda. Kamfanin SpaceX, wanda aka fi sani da kera na'urorin tauraron dan adam, ya sayar da hannun jarin kimanin miliyan 555,600 akan farashin dala 135 kowane hannun jari, inda haka ya samu ribar dala biliyan 75. An yi kiyasin cewa darajar kamfanin na SpaceX a yanzu ya kai dala trillion 1 da biliyan 75 fiye da kamfanin Meta, wanda kamfanin Facebook yake karkashinsa. Yanzu dai SpaceX shine kamfani mafi daraja a Amurka. Tuma sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma za mu je ga sharhunan bayan labarai. Ai sauraro lafiya.
1: DW sharhunan bayan labarai.
2: A cikin sharhunan bayan labaran za a ji yadda wasu mata a Najeriya ke sayar da sassan jikinsu domin neman abun duniya. Yau ce ranar da aka ware ta musamman ta zabaya a fadin duniya. Za mu je jamhuriyar Niger domin jin irin yadda zabayan ke yin rayuwa. A Ghana, a kowace shekara mutane da dama ne ke mutuwa wajen ƙetare koguna saboda rashin ɗaukar matakan kariya. Wasu kenan daga cikin rahotannin da shirin ya kumsa, amma da farko za mu soma da tarayyar Najeriya. Hukumar kula da daidaito na jinsi ta jihar Plateau Najeriya ta kaddamar da wani shirin ilmantar da mata haɗarin da ke tattare da sayar da ƙwayoyin haihuwarsu. Sakamakon yadda 'yan mata a jihar Plateau ke sayar da ƙwayoyinsu na haihuwa don samun wasu kuɗaɗe na biyan buƙatunsu na rayuwa. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurguyi ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
3: Hukumar kula da daidaiton jinsin ta jihar Plateau ta ce ta soma nazari ne tun farko tare da bincike, bayan ta samu labarin yadda matan kan sayar da ƙwayayen haihuwarsu don samun kuɗi, kuma akan biya su kuɗi ne daga naira 120,000 zuwa 150,000 bayan an cire musu ƙwayayen haihuwar. A wata ganawa da gidan rediyon DW, shugaban hukumar daidaiton jinsin ta jihar Plateau, barista Olivia Dezem, ta ce tun kafin yanzu suna ƙoƙarin daƙile wani yanayi da wasu matan kan yi renon ciki wa wasu domin a biya su kuɗi.
4: Wata za ta je ta bayar da cikinta, sai a sa mata cikin wasu, sai ta rike musu 'ya'yan. Wani lokaci za sa 'yan biyu ko a sa 'yan uku, sai ta rike. Watanni tara din za su dinga biyanta. Har mun zo mun samu watan da ta yi bayar da cikinta don a sa ciki ma wasu. Mun same ta a kan na uku, kafin mun zo mun samu wata ma wanda ta je na shida, wai kwaya ɗaya din miliyan ɗaya da wani abu ne. Amma kuma gurin yaran nan idan an diba ne sai a ba su 100,100.
3: Shugabar ta ce bincikensu ya gano akwai cibiyoyin kiwon lafiya a nan jihar Plateau da suka maida cinikin ƙwayayen haihuwa na mata a matsayin sana'a. To ko shin me ke janyo matan ke ba da ƙwayayen haihuwansu? Barista Olivia Dezem ta yi ƙarin bayani.
4: Na farko shine iyayen da suka bar aikinsu game da yaransu. Sai ka ji yarinya tana makaranta, ita ne tana lura da kanta, ita ne tana biyan school fees da kanta, wato suna fama nema su je su ce wai su ba iyaye. Ba don mun zo mun ji labarin wata wanda tana ita ma tana makaranta.

0: gaba da secondary sai mun zo mun ji kaman da shima ta koma gida tana taimako.
1: Hukumar daidaiton jinsin ta jihar Plateau ta ce za ta isar da shirinta na wayar da jama'a zuwa ga iyayen yara tare ma da shugabanni na makarantu cikin jihar Plateau. To ko yaya iyayen yara ke kallon wannan lamari? Mr. Jeremiah John wani uban yaya ne a nan Jos.
2: Ba wani mutum wanda zai haife ɗanshi ko yarshi ya ki sa yarinyan nan ko namiji nan ya ci gaba ba, amma in an buga nan babu, a buga can babu. Shi ya sa iyaye ma ba su iya rike ɗansu, domin komai ya hau. To abun ya zama in kai mai iyali ma kamar ka gudu ka bar iyali ɗin, domin za su kwana ba abinci a wansu gidaje ɗin. Talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, domin yaro in ya fita waje wani halin da zai je ya koya babu kyau, shine yau ya zama mana wani babban bala'i.
1: A wata ganawa da malama Rahama Isa, wata da ke rajin kare haƙoƙin mata, ta ce baya ga 'yan mata da ke zama a gidajen iyayensu, hatta ɗalibai da ke makarantun sakandare da ma na manyan cibiyoyin ilimi suna cikin wannan harka, inda wasu lokutan ikan kai su ga mutuwa.
3: Wasu za su ɗauke ciki na har lokacin aihuwa, wasu ma su mutu, wasu kuma su succeed su haifa ɗan su ba ma mutanen a biya su kuɗi. To ana samun irin wannan instances, za ka ga mace ma ta je an ce mata wai tana da kwayayen aihuwa ya fi 1000, to sai ta yadda likita ya mata aiki ya cire kwayayen aihuwan nan ma amfanin shi.
1: Tunda ke wannan bayani ina mafita?
3: Likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Duk likitan da an kama shi da aikata irin wannan abun ya samu shekaru da dama a gidan yari.
1: Bincike da na gudanar ya nuna cewar zuwa yanzu babu adadin mata da aka gano su suna cikin wannan harka. To sai dai kuma ƙwararrun likitoci na cewar sayar da kwayayen haihuwa na mata na da matukar hadari, musamman ma ga yara mata da shekarunsu bai kai na ɗaukan ciki ba ko ma dai na haihuwa. Abdullahi Mai Dafur, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
4: A Najeriya, zargi na ci da gumin jarume a masana'antar shirya wasan kwaikwayo ta Kanewar na ci gaba da ɗaukar hankali, tun bayan ƙorafin rashin samun biya mai gwabi da wani jarumin ya yi a 'yan kwanakin nan. Hankula, yanzu haka dai sun raja'a a kan yin tambayar yadda ake sanya ƙananan yara a cikin fina-finan ba tare da wani tsayayyen tsari na biyansu haƙoƙinsu ba. Wakilinmu Nasiru Salisu Zango ya aiko mana da wannan rahoton.
5: Can kwanakin baya, tsohuwar jaruma da ake wa lakabin tambaya ta yamutsa hazo bayan da ta bayyana ɗan abin da ake biyanta idan ta yi fim. Haka ma daga bisani shi ma Usaini Silakoki jarumi da ke yawan fitowa a matsayin uba a cikin fina-finan ya yi kuka kan yadda masana'antar ta fi fifita 'yan mata. Wannan gaba ce ta tayar da batu kan ƙananan yara da ake sanyawa a cikin fina-finai, waɗanda da yawan mutane ke cewar babu wani tsari na biyan su haƙƙi daidai da rawar da suka taka. Dan haka ake ganin kamar ana ci da gumunsu. To amma Falalu Ɗorayi, darakta a masana'antar, ya ce babu wani yaro da ke musu aiki ba tare da sun danka masa haƙƙinsa ba lakadan kuma a gaban iyayensa.
6: Dukkanin ayyukan da muke gabatarwa ake ganin yara a ciki ba ma gabatar da shi sai da sanin iyayensu. Wasu ayyukan ma duka da ka gani ina ji ko uba ko uwa za ka ga suna gurin ake ɗaukan aikin, yadda in yaro ya gama zai tafi gida. Kuma baya tafiya gida sai an biya shi haƙƙinsa. Inda akwai wata gaba da aka samu wannan tasgaro, magana cewa da bata buya za ta iya fitowa. Ina fata dai kullum mutane su kalli alkhairin da mutum yake samu sama da bangaren sharrin da yake samu a tare da ita masana'antar.
5: Batun na Falalu ya yi daidai da na darakta Hafiz Bello, wanda shi ma yake cewa yana da tsari da ka'idoji, domin duk wanda ya aiki akan biya shi haƙƙin su daidai ruwa daidai kurji.
7: Ba wani ƙananan yara da ake sawa a cikin fim wanda ba a biyan su kuɗaɗe. To ka san abubuwa ne yawanci sun faru in an ɗan samu matsala ko mutum ya tsaye cikin wani yanayi zai faɗi irin sarransa. Kuma ka san naman gaskiya kamar ni yanzu in zan yi fim gaba kiɗa ni zan nema wani kasin da kuɗin ne magana da su, su za su kawo jaruman gaba kiɗa, su za a biya kuɗinsu gaba ɗaya, su bayar ma da wannan jaruman gaba kiɗa.
5: To amma a ra'ayin shugaban jaruman Kanewar Alasan Kwalle, ya ce zaman 'yan murna da ake yi a masana'antar shine yasa ake samun matsalolin gutsurtso ma, amma sukan yi kokari wajen ganin an samu daidaito tsakanin masu shiryawa da jarumai.
8: Wato gaskiya tsakani da Allah bamu da wani tsari a hukumance a wannan masana'antar na cewar ga yanda za a yi ga yanda za a yi, illa iyaka kowane producer mai kamfani shike daidaito da wanda ya dauka. Sai dai daga baya idan mun samu wannan matsalar in mutum ya gaya mana to mukan jawo hankali akai, saboda tsarin ne ake barinsa a baya. Kaga mu da ba za ma mu fita fim din ba sai an yi taro an yi meeting kowa an bashi form ya yarda da abin da zai yi ya yarda da abin da za a bashi to amma yanzu majority za ka ga ba haka ake wannan tsarin ba kawai da ka ake zuwa ake abubuwan shi yasa ake samun irin wannan matsalolin
5: to shin ku akwai wani tsari da hukumar ta ce fina-finai da tabi ta Kano ke bi dan ganin an baiwa kowa haƙƙin sa musamman ma kananan yaran Abba Mustafa shine shugaban hukumar ya ce suna da tsari da ka'idoji na tabbatar da kare haƙƙin jarumai manya da ƙanana
9: duk mutumin da zaka dauka aiki babba ko yaro akwai form da zai cike maka na yarjejeniyar kwanakin da zai yi ga kuma kuɗin da za a bashi ga manya har ga yara idan ba a baka form ba ana yin shi babali ma'ana da baki cewar ga labari ya kirawo kaza kai sinasinai kaza kwana kaza ne kuma zamu baka kaza saboda duk film sai an masa budget ko da jariri ne za a yi da wannan da tsakanin producer ko executive producer da mahaifan yara to kuma anan ne idan har ma ba a biya mutum ba za ka ga cewa an samu korafi an kawo mana korafi kuma za mu kira producer kuma tabbas har sai ya biya shi
5: ire-iren waɗannan zarge-zarge dai sun dade suna yawo a masana'antar Kannywood wacce masana ke cewa har yanzu ba ta da tsari kamar takwarorinta na wasu yankunan Nasir Salisu Zango DW Hausa daga Kano Nigeria
4: yau 13 ga watan Yuni rana ce ta musamman da aka ware domin zabaya a duniya wanda akan ta ake yin bita da kuma wayar da kan jama'a akan rayuwar zabayar daga maradi wakilinmu Salisu Kaka ya aika mana da wannan rahoton
10: wannan rana na bada dama wajen tunatar da jama'a muhimmancin tallafawa mutanen da ke rayuwa da wannan lalura tare da magance matsalolin da suke fuskanta a fannoni daban-daban na rayuwa Muhammad Sani Musa wani kwararre ne kan ilimin sanin zamantakewa da halayyar dan adam ya bayyana tasiri da kuma muhimmancin wannan rana kamar haka
11: yau ranar 13 ce ga watan 6 rana ce ta duniya wanda aka kebe rana ce ta sallah ta wannan ƴan uwa namu wanda Allah ya jarabce su da wannan ciwo na zabaya a fadin duniya kan baki daya ana gabatar da wannan sallah kuma mutane ne wanda ya kamata mu dinga yin mu'amala da su bai kamata ba muna kyamusu a cikin al'umma saboda in ka dauki kundin tsarin mulki ya ce al'umma daya suke kuma ko gaban doka daidai suke
10: daya daga cikin manyan kalubalen da masu zabayar suke fuskanta shine kalubale na lafiya saboda karamcin sinadarin melanin dake a jikin su fatar su idanun su abinda ke sa ba su iya jurewa hasken rana mai zafi wannan na janyo musu matsalolin gani konewar fata ko kuma hadarin kamuwa da cutar dajin fata a ƙasa irin ta jamhuriyar Niger dake da tsananin zafi masana kiyan lafiya suna jaddada muhimmancin amfani da man kariya daga rana sanya hulluna da tufafi dake kare jiki amfani da tubarau da kuma samun kulawar likita akai-akai ga wasu daga cikin masu lalurar suna bayyana halin da suke samun kansu a ciki dalilin wannan lalura
12: to rayuwarmu dai tana cikin walali guda biyu na dai muna wama da tsangwama da kuma wara daga mutane mafi yawanci yanzu dai abinda muke fuskanta cewa da zafin rana abubuwa da rashin ganin nan to
13: gaskiya bangaren lafiya muna da matsalar idanu da kuma kuraje da suke hito mu ga jiki suna damu mu gaskiya muna da wannan matsalar a gaskiya alhamdulillah ana ba mu haƙoƙin mu bakin iya gwalgwado
10: a dai bangaren ilimi yara masu zabaya na fuskantar kalubale mai yawa wasu na samun wahalar ganin abinda malamai ke rubutawa bisa allo lamarin da ka rage musu kwarin gwiwa wajen ci gaba da karatun su madam Zainab Saidu mai kula da harkokin lafiyar masu zabaya
14: kamar matsala ta gani ɗan bainan ga gani bai iya rubuta wani abu da yawa suna barin karatu tun suna ƙanana dan saboda wariyar da ake gwada musu
10: kungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin gwamnati suna gudanar da shirye-shirye na wayar da kan jama'a a irin wannan rana ta yau Malama Zakiya Ibrahim ita ce shugabar kungiyar reshen jihar Maradi ta yaba da wannan rana ta yau tana mai cewa
15: wannan rana da aka kebe mamu muna murna sosai kuma mun gode ma magabata da suka kula da halin da muke ciki suka sanya mu cikin masu ba da taimako
10: to a hili take dai yayin da ake wannan biki na ranar masu zabaya ta duniya na wannan shekara sakon da ake son isarwa shine cewa gina al'umma mai adalci da haɗin kai na nufin tabbatar da cewa babu wanda za a bari a baya saboda bambancin halittarsa Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger
4: har yanzu dai muna a jamhuriyar ta Niger a gaya inda aka kaddamar da ayyukan farfado da fili na hekta 500 na kiwo dan amfanin jama'a kuma wakiliyar mu Ramatu Isa wanka ta aika mana da ƙarin bayani.
16: An zabi gurare biyu domin aiwatar da wannan shirin, wato wani fili a nan garin Gaya da kuma wani fili a ƙauyen Tara, inda a can ne aka gudanar da bikin kaddamarwar a hukumance. Adarkas Umaru shine mai kula da kuma daidaita aiki a project ta PDRM. Ya ce a cikin tsarin kaddamar da ayyukan farfado da kasashen da sun kalalace a ƙaramar hukumar Gaya, an shirya gyara da kuma dawo da amfani hektar kusan 500 na kasar Kiwo wadda ta lalace. Wannan aikin dai zai taimaka wajen dawo da martabar filayen kiwo da suka lalace sakamakon tsarin sauyin yanayi da ayyukan dan adam. Gyare-gyaren da za a yi za su taimaka wajen kare kasa daga zaizayar kasa, dawo da ciyayi da kuma bunƙasa albarkatun da al'ummomin yankin ke dogaro da su, lamarin da kungiyoyin makiyaya suka yaba a kansa. Alhaji Sulai shine shugaban kungiyar makiyaya ta Finan Daddo a nan yankin Gaya, ya ce
17: furan zai ya kyauta sosai, abinda sun ka zo sun yi muna, Allah dai ya biya su, sun kama muna sosai, iko masu daji kuma su kuma su yi kokari tunda aiki aikin su ne da an ka ba su. Kuma in su yi wannan abu yana umfani sosai, inda babu ciyawa kawai a zo a iske ga ciyawa ya tashi, kuma ciyawa ne waɗanda bisa sai suna ci, babu ciwo babu wani abu.
16: A cewar dai har wa yau Alhaji Sulai, akwai buƙatar a saka masu kula da guraren domin kaucewa duk wata matsala.
17: Da bai kamata a bar su haka nan kawai, ya kamata in su yi aikin nan sun ƙare a ɗauki macaya guda ɗaya na manomi guda ɗaya kawai ya zo ya kula da wurin nan. In ba haka ba baki masu wucewa za su zo kawai su siga, ka gani ake sai sun biya kaza kuɗin da ba su iya biya ba, tunda bako bako ne. Kuma inda sun kai wannan aiki duka a yi falaka a rubuta a ce ga kyawa an hana kowa kada ya siga.
16: Daga nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar APES a yankin Gaya Buba Altini ya ce wannan matakin zai iya magance rikicin da ke dinga tasowa tsakanin manoma da makiyaya, musamman ma idan har aka samu ruwa a wannan gurin.
18: Donc ana lutter da conflit entre éleveurs da agriculteurs, makiyaya da manoma, parce que in akwai an jaro wurin nan makiyaya suna iya su zamna wurin nan babu wani fitina. Don sai dai menna a samu hazina rijiya ko wani mar artificial ciki wurin nan.
16: Aikin gyaran dai zai dau tsawon wata uku, kuma baya ga amfanin da aikin zai kawo ga muhalli, ana sa ran zai samar da ayyukan yi na dan lokaci ga mazaunan yankunan da abin ya shafa, lamarin da zai iya taimaka wajen inganta rayuwar al'umma da rage talauci. Ƙarshen rahoton kenan, Ramtu Isa wanke, DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
4: Ma'aikatar sufuri tare da haɗin gwiwar hukumar kula da harkoki na ruwa na Ghana sun bullo da wani matakin kawo ƙarshen mace-macen da ake fuskanta akan ruwa a ƙasar a duk shekara sakamakon rashin tsaro da matakan kariya. Daga ganar wakilarmu Jamila Ibrahim Mai Zango ta aika mana da wannan rahoto.
19: A taron kaddamar da shirin mai taken idan babu rigar kariya babu tafiya, ministan sufuri Joseph Bukari Nipe ya bayyana wannan.
20: To all of you.
19: Yace ya isa haka yawan rayukan da muke rasawa duk shekara a makasudin tsallake ruwa yakokin koginan mu. Ina tuna shekaru biyu da suka gabata da muka rasa rayukan dalibai 17 dake tsallakawa daga wannan gefe zuwa wancan dan karatu. Har yanzu zan iya tuna ranar. Sai kuma na ƙarshe da ya faru a garin Kitakrachi a lokacin da wasu iyalai ke tsallakewa don wasu ayyuka kuma suka nutse a kogin Volta. Alfa Musa Muhammad da Salamatu Hamza waɗanda suka taɓa hawa jirgin ruwan musamman don tsallakewa zuwa wasu rassan arewacin ƙasar sun yi mani nasu bayani akan yadda suka kaya a lokacin.
21: Lokacin da muka tashi a cikin ƙauyukanmu ba mu san rigan kariya, kowa ya yi wanka ruwa. Rigan kariyan yana da kyau sosai saboda ruwa Allah ya kiyaye, idan kwale-kwalen ya samu matsala cikin ruwa, idan mutum ba ka yi wanka ba ko ba ka tare da rigan kwale-kwalen ba, babu shakka mutum za ka iya rasa rayuwa.
22: Gaskiya da muka kai bakin ruwan na ganjirage na tsorata, ban so in shiga ba, amma da yake babu wani option sai na shiga na zauna a tsaki a tsorace, kuma babu life jacket. Lokacin da muka tafi kuma cikin zafi ne, ruwan na ƙasa, so jirgin nan bai yayi tafiya da sauri har muka kai inda ruwan ke sama.
19: Sai dai akan tambayar ko shin wannan matakin zai iya kawo ƙarshen asarar rayuka na ruwa a duk shekara, Captain Dr. Kamaluddin Ali mai ritaya ya ce sabuwar kungiyar jami'an kariya sun karbi horo kuma an horar da su kuma an tura su don tallafawa tabbatar da tsaro haka da ilmantarwa a sassan kasar inda akan fuskanci asaran rayukan akan kogina da ruwa baki daya.
0: Working with partners and other colleagues.
19: Yace aikin haɗin gwiwa da abokan haɗin kai da wasu masu ruwa da tsaki muka tabbatar da daukan waɗannan jami'ai muka ba su horo kuma yau muka yaye ga ganin al'umma kuma za su kasance kan gaba wajen taimakawa a wanzar da tsaro.
0: Helping to enforce safety.
19: Captain Kamaluddin Meritaya ya kuma bayyana hanyar tabbatar da dorewar shirin yana mai cewa.
0: The other angle of safety is the wearing of life jackets.
19: Abu na biyu ta bangaren kariya shine saka rigar kariyar wanda wajibi ne don wannan kuma dai mun kaddamar da shiri na musamman wanda shi ma domin dorewar satin da ba ma iya bayarwa a kyauta mun dau matakai biyu na farko shine samarwa da mamallakan jiragen ruwa da kwale-kwale rigunan kariyar da rufusa na biyu shine tadadarwa da masu ababen hawa na ruwa haka da shagabannin rassa da na kananan majalisu rigunan kariyar na haya a saukake da ba zai wuce CD2 ba
0: maybe two city.
19: Shugaban kungiyar masunta da ke wakiltar kungiyoyi sama da 1,600 na al'ummomin rassan kasar da ke kewaye da ruwa Jacob Kabore ya yi alƙawarin tallafawa al'ummomin yankunan da shirin.
2: The people of the inland water communities.
19: Yace mu jama'ar rassan kasar da ke kewaye da ruwa mun dau alwashin tabbatar da tsaro a matsayin alhakin da ya doro akan kowannen mu. Zamu saka rigar kariya, zamu kiyaye dokokin kariya, zamu tallafawa jami'an wazar da kariya haka zamu hada gwiwa don tabbatar da cewa kowace tafiya akan ruwar mu ya wanzu lafiya.
2: On our waterways is safe journey.
19: Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
4: Aje jama'a ne dokar neman mafaka ta tarayyar Turai da aka yi gyaran fuska ta fara aiki dokar wadda ministan cikin gida na Jamus ke fata amfani da ita wajen burin ƙara rage yawan sabbin masu neman mafaka a cikin kasar na cike da cece-kuce sannan kuma ayar tambayar da ake azawa nan shine menene sabo a cikin wannan doka a zahiri Zainab Muhammad Abubakar na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
20: Kwamishinan kula da harkokin hijira na Turai Magnus Bruna ya sanar da fara aikin wannan doka da aka dauki shekaru ana mata kuskurima tare da alƙawarin ƙara tsaurara bincike akan iyakokin ƙasashen na EU ministan harkokin cikin gida na Jamus Alexander Dobrindt na ganin wannan a matsayin wani sauyi mai manufa da tasiri tsakanin ƙasashen kamar yadda ya jaddada a taron ministocin harkokin cikin gida na tarayyar Turai a farkon watan Yuni. Changin manufofin ƙaura yana da tasiri a Jamus da kuma matakin tarayyar Turai mun kudura aniyar ci gaba da wannan hanya tare da kasashe makwabtanmu da abokan hulɗar mu
23: partnerländer weitergehen
20: Dobrindt ya bayyana muhimmancin wannan doka a matsayin ƙarfafa ikon kan iyakokin cikin gida tsakanin kasashen EU da kuma kin amincewa da masu neman mafaka ba hujja iyakokin Jamus wanda hakan zai taimaka wajen raguwar adadin masu neman mafakar sabon tsarin mafakan turan wato GEAS a takaice ya tanadi tantancewa ta farko ga masu neman mafaka iyakokin EU da kuma hanzarta hanyoyin kan iyaka ga mutane da ke fitowa daga kasashe masu karancin kimar amincewa masu neman mafaka daga kasashe kamar Pakistan da Iran da Russia da Turkiya da Venezuela da kuma Nigeria ko Jamhuriyar Demokratiyyar Congo za su fuskanci matakan gaggawa na cimma matsaya a kansu kuma ana sa ran za su cika da kasancewa a sansanoni ke babo a wannan lokacin A cikin kasashen da aka ambata da sauran wasu da yawa kimar amincewa ga masu neman mafaka tana kasa da kaso 20 cikin 100 a cewar ofishin kididdiga ta EU wato Eurostat idan aka tabbatar da cewar gurguwar shawara mutun ya yanke na neman mafaka za a kora shi zuwa kasarsa ta asali cikin matsakaicin lokaci na makonni 12 to sai dai masana harkokin kaura kamar Gerard Kraus wanda ya kafa cibiyar nazari mai suna European Stability Initiative na da shakku ko irin wannan mataki zai aiki a zahiri
24: gibt schnellere verfahren diese sogenannten grenzverfahren
20: yace wadannan matakan da ake dauka akan iyakoki an sha aiwatar da su cikin yan shekarun nan yanzu ya zama dole a zahiri mu sani cikin makonni 12 cewar wannan mutumin dan Bangladesh a Italiya ko dan Pakistan a Girka baya bukatar kariya sannan babu wata amsa game da abin da zai biyo baya
24: gibt keine antwort was dann passiert
20: Adadin sabbin takardun neman mafaka wanda ake kira da izinin farko ya rabu sosai a Turai da Jamus a cikin shekaru biyu da suka gabata.
4: A gaida Zainab Muhammad Abubakar wanda kuma wannan rahoton nata shine cikakken rahoton da muke dauke da su a halin yanzu. a madadin dukkanin sauran abokan aiki. Abdurrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
1: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To madalla ita dai wannan kungiya da aka rada ma sunan mukama majuna ba sabuwar kungiya bace an kafa ta ne tun kimanin shekaru 26 da suka gabata a garin Inates dake kan iyakar Liberi da Mali dan taimaka ma mata da kuma ƴaƴan sojoji dake fuskantar matsaloli daban-daban na rayuwa musamman dai waɗanda aka kashe mazajen su aka bar su da marayu da ma waɗanda suka yi ritaya dan jin takaitaccen tarihin wannan kungiya DW ta yi hira da shugabar wannan kungiya Madam Bala Isa
1: wannan kungiya ta an kafa ta a Inates aka kafa ta tun farko jahar Liberi ne a kilo uku da abunga da Mali tun lokacin nan ne da na je can an maida mu can gurin sai nake ga lissahin kawai yanda matan soji da ƴaƴan su yanda suke shan wahala daga nan dai abin ya samu tushe 2018 ta tattara amana arziki na gabatar musu da projen ga abin da muke so mu yi abin da muke so mu tallafa ma matan soji wanda suka mutu da wanda suka yi ritaya kakane za mu yi mu taimaka musu daga nan dai abin ya taso
0: To ko mike dalilin rada ma wannan kungiya wannan suna na mukama majuna Madam Bala Isa shugabar wannan kungiyar ta ce suna ne mai ma'ana kuma yana da asili
1: akwai ma'ana saboda ni mata soji ce kuma sai na gani ya ne zan yi taimaka ma marayun na soji da wannan kenan ni ma ina cikin su kuma duk wanda ya ce maraya in kai ba marayan bane danka zai zama maraya wata rana ko ba gaskiya ba haka ne tun daga abun gakin nan sai na gani kawai mukama ma juna shine zai daidai da ma'anar abin da muke so mu cimma gurin namu fiske da fada da muka fara da kudin kanmu ne bamu samu wani tallafi daga wani ba da farko duka da muka fara da mutum 50 muka fara matan soji da muka fara koya ma aiki muka dauki wasu 25 wanda muka ba su jari suke kasuwanci haka daga cikin gida kuma akwai wasu ƴan mata da muka doka su ma tare da ƴan marayu tunda marayun ba gabaki ɗaya ba wannan in muka doka duka akwai wanda ba su da hali muka koya musu sana'o'i da fadi daga dimki muka fara formation din mu muka koya musu dimki muka koya musu makiyaji man shahi-shahi da muka koya musu to duk wannan da muka faro duka da kudin hannunmu ne ba tare da wani tallafi ba mu da kanmu ne muke mobilizan kudin yanzu ne muka samu partner din wanda suka kama formation ta fari wanda muka yi yanzu mutum 50 da muka koya mu aikin hannu
0: to ko baya ga waɗannan kalubale da Madam Bala ta bayyana da kungiyar ta fuskanta a harkon kafata a yanzu dai ana iya cewa kidi ya sake kungiyar ta samu abukan hulla da dama dake dafa mata cewar shugabar kungiyar Madam Bala Isa
1: tun farko partner inda ya fara kama mu Airtel ne da ta ba mu mashinshina to da wannan mashinshinan duka muka samu muka fara koya ma mutane dumki bancin shi mun samu akwai ONG Albayan akwai Charity akwai Muslim Hand akwai Mercy Corps akwai Circle Life akwai PBF wanda suka kama suka sanyo abun ga suka sanyo kansu bisa ka tallafa ma harkar jan a travers program in exhibition ko wanda muka suka koyi haka wutar sola akwai wanda suka koyi kujeru wannan matan 17 din su kuma aka koya musu sabulun wanka sabulun shafawa sabulun wanki man shafawa man gashi da abun ga turarika da wani abun ga muka koya musu kuma kowane sai aka bashi kit din shi abinda zai shi ya dogaro
0: masu sauraro kada ku sha'afa shirin mu shiga club kuke ci gaba da saurara daga nan sashen Hausa na DW kungiyar na samun nasarori da dama cikin tahiyar ayyukanta a birnin Maradi da ma sauran wasu jihohi na ƙasa kuma jama'a da dama na yabawa da kokarin da kungiyar take na taimakon kai da kai da kuma taimakon gajiyayyu Madam Bibata Hamidu Saidu mamba ce ta sahun gaba a cikin wannan kungiya kuma tana daya daga cikin waɗanda aka kafa kungiyar da ita ta bayyana ma DW wasu daga cikin nasarori da muhimman ayyukan agaji da kungiyar ta su ta gabatar a fadin ƙasa
2: da farko ka san ɗiyan sojawa da matan su kadai ake tallafa ma sai daga baya muka gani bancin ɗiyan sojawa da matan nasu akwai su ma nan wajen marayu wanda suke bukata su ma a tallafa musu. Shine muka sayo su a cikin muka ce mun zai hana su ma a sa su cikin harka ONG su ma a rinka tallafa musu. Akwai misalan ayyuka kaman a da magarin lokacin da aka yi wannan gobara na communicate, akwai tallafi da muka kai na kayayyaki na kayan jiki da muka kai yan karciyan communicate na Zandar da muka cika buhuna muka kai musu. Akwai atanet, akwai wani orphelina buburuk, ita ma mun cika kaya cikin buhuna muna kai musu. Bancin wanda muka koya ma aiki. To yanzu gaskiya muna so muna kira kuma ga mata, musamman ma ga mata. Ka san duk in kana so ka taimaka wa mutum sai ka san shi tukun ka taimaka mishi. Me yasa tun farko muka yi tsarin matan soji? Sai muka gani irin wahalolin da matan soji suke sha, musamman in mazajen suka ta yi daji ko kuma a ce sun rasu, irin wahalolin da suke sha. Daga nan ne muka ɗauko tushen abin. Kuma da muka ɗauko tushen abin sai muka gani kawai ba su kaɗai suke shan wahala ba. Akwai domaji wanda ga sunan talakawa ne suna son a koya musu ma aikin da za su taimaka ma kansu. Sai muka karkata kuma bisa ga kushi general da muka gangama duka gaba ɗaya. Don muka gani wanda muka gani yana neman taimako sai mu taimaka mishi a kan waɗannan duka. Inan da su wanda aka yi niyame shi ma mun yi taimako ba iyaka.
0: Ko dai a baya-bayan nan ma ƙungiyar ta ɗauki nauyin horar da wasu matasa na birnin Maraɗi akan ayyukan hannu da ayyukan dogaro da kai. Ga dai ra'ayoyin wasu matasa da suka ci moriyar wannan ƙungiya ta mukama ma juna.
3: Ni dai sunana Muhammadu Gabe Iwo. Gaskiya ni dai babban farin ciki na daga cikin wannan aiki, kamar menene ya zamanto da aiki ne na hannu wanda dole ne mu ƙago kuma na ƙasan musu ƙago, masu tasawa ma idan da su ma sun zo su ma za su ƙago kuma zuwa dai nan gaba. Saboda menene aiki ne wanda koda ba a baka kudala ba ka san da dai zaka riƙe kanka, na ƙasan ka ma zaka riƙe akan shi. Kinan muna babban godiya akan wannan aiki mu dai da mun ka samu, saboda menene wasu da kuɗin su ma ba sa same shi ba.
4: Sunana Nasha'atu Isu. Wannan horo da aka ba mu sai dai mu ce masha Allah, muna godiya kullum cikin farin ciki muke dare da rana. Amma mu horo na sabuni ɗaya da za a sarrafa sabuni, sabon likido, omo, dukan su dai yanzu in abin a tattara mu su ne yanzu komi duka muna iya su insha mana Allah. Allah ya biya su, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara arziki, mu ma mu yi tamakan ma'adda, Allah ya ƙara mu arziki.
0: Hukumomi dai na bariki da ma na gargajiya na birnin Maraɗi sun san da zaman wannan ƙungiya ta mukama ma juna, kuma suna aiki kafaɗa da kafaɗa da wannan ƙungiya. To masu sauraro, da haka shirin nan ya kammala. A madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Salisu Kaka da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: DW. Amsoshin takardunku.
1: Masu sauraro daga ciki muna dauke da bayani game da kafa sabuwar jam'iyyar siyasa a Najeriya. Suleiman Babayo ke muku sallama.

0: Madalla, tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga wasu masu sauraron DW Hausa, Alhaji Murtala Aliyu Kofar Atiku da baban gida Tukur, dukkaninsu a birnin Sokoto dake Najeriya, da suke cewa shin waɗanne matakai ake bi wajen yin rijista a jam'iyyar siyasa da sharuɗan da ake neman cimmawa? Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Sadiq na Sokoto ya tuntuɓi Farfesa Yahaya Tanko Baba, malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodio.
1: To akwai ka'idodi na kundin tsarin mulki, kuma akwai ka'idodi na ita hukumar zaɓe. Ka'idodi na tsarin mulki su ne doka, wanda doka ta tanada cewa kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin ya shiga jam'iyya ko kuma ya rijista jam'iyya. Amma kame haka akwai ka'idodin da ya cika su. Na ɗaya dai dole su zama da cewa sun samar da kundin tsarin mulkin wannan jam'iyya. Dole kuma su fitar da wata manufa ko aƙida ta wannan jam'iyya. Dole su zama da cewa suna da shugabanci na wannan jam'iyya. Dole kuma su tabbatar da cewa suna da karɓuwa ko kuma samuwa a aƙalla kashi 2-3 na ɗaukacin jihohi 36 da ke Najeriya da kuma birnin tarayya a Abuja. Kuma waɗannan mutane da ke so a yi musu rajista ba za su kasance ƙungiya asiri ba. Za su kasance ƙungiya ce buɗaɗɗiya wadda aka santa kuma aka sai da take gudanar da ayyukanta. To idan suka cika waɗannan ƙa'idodi za su iya tunkarar ita hukumar zaɓe domin su gabatar da waɗannan hujjoji na cewa ga manuhohinsu, ga alamun jam'iyyarsu. Kuma alamun jam'iyyarsu ba zai saɓa da wata alamar jam'iyya ba. Sannan kuma da alamar jam'iyya da taken jam'iyya ba zai kuma zo ɗaya da alama da kuma taken wata jam'iyya ba. Sannan kuma duk alama da taken mutane suka sama a matsayin ƙungiyar siyasa wadda suke so a yi mata rajista a jam'iyyar siyasa, to ba zai zama yana da alamar cin zarafi ga wani mutum ko wata al'umma ko wani yanki ko wani ba'adin mutane ba. Zai zama da cewa take ne ko alama ce wadda za mu iya cewa tana ba da saƙo ne ba tare da zolaya ko cin zarafi ko cin mutuncin wani ba.
2: To Farfesa, kamar sai jam'iyya ta cika waɗannan sharuɗa ne, misali take iya takarar shugabancin ƙasa?
1: To in ta samu rajista jam'iyya, ta samu rajistar hukumar zaɓe, ta cika waɗannan ƙa'idodi wanda ga kundin tsarin mulkin ta, ga shugabancin wannan jam'iyya, ga ofisoshinta aƙalla kashi 2-3 na jihohin Najeriya, ga kuma aƙidunta, ga manufofinta, ga alamarta, ga takenta, to kowace jam'iyya tana da 'yancinta ta tsaya da ɗan takara tun daga matakin kansila har matakin shugaban ƙasa. Babu wani sharaɗi da aka gindaya aka ce sai jam'iyya ta kai kaza sannan za ta iya tsayin takarar shugaban ƙasa.
2: Shin Farfesa, akwai jam'iyyun siyasa har nawa a Najeriya ganin fitacci ba su wuce guda 4 ba haka?
1: To akwai gade abinda bayanai suka tabbatar yanzu na hukumar zaɓe, akwai jam'iyyu 21 a Najeriya, amma mun san da cewa fitattu cikinsu kaɗan ne. Idan kai magana jam'iyya mai mulki wato ta APC, kai magana jam'iyya adawa wadda za mu iya cewa yanzu ta ɗaiɗaice wato PDP, za ka zo ka samu wasu jam'iyyu masu tasowa, wato ana magana ADC, African Democratic Congress, da NDC, National Democratic Congress, da kuma Allied People Movement, APM, wadda yanzu ta samu ma ɗan takarar shugaban ƙasa, da kuma ABGA wadda ita ta ma daɗe ita ma tana mulki musamman a jiha Anambra ta kudu maso gabascin Najeriya, da kuma PRP wadda za mu iya cewa tsohon jam'iyya ce tun jamhuriya ta biyu. To idan ka ɗebe waɗannan jam'iyyu wanda fitattu ne, za ka iske duk yawancin waɗansu jam'iyyu za mu iya cewa 'yan abiyari mani a shakiɗa. Za ka ga cewa ko a matakin ma jiha da wahala ka ga sun tsaye da gwamna. In ma sun tsaye da gwamna, za ka zo ka SK

0: ba ta damar ta tallata kanta cikin al'umma shine kuma al'umma ke ribibi domin shiga jam'iyya to a wannan lokaci ta jamhuriya ta hudu musamman a wannan yanayi da muke ciki dama cewa jam'iyyun siyasa hatta da mai mulki hatta da jam'iyya mai mulki a mataki na tarayya sun karanta ainu abin da ya shafi manufa da aqida sai ka rasa menene bambancin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya shi yasa ma za ka ga cewa yan siyasar suna ta sa'ayi suna ta safa da marwa daga wajen jam'iyya zuwa waccan jam'iyya saboda babu bambancin manufa da aqida manufofi da aqida tsakanin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya yau da sai zaka iske wani jigon dan siyasa a wannan jam'iyya gobe yafi ce ya shiga wata jam'iyya
1: amma me ka kawo haka farfesa
0: to rashin waɗannan taskatattun manufofi da aqida wanda kuma zamu iya cewa mafi aksarin jam'iyyun siyasa wanda akai ma register a wannan lokaci ba jam'iyyun siyasa bane wanda suka samu asali daga al'umma jam'iyyun siyasa ne waɗanda ɗan siyasa ɗaiɗaikunsu suka kafa domin cimma manufofinsu na kafa gwamnati na samun mukamai na kuma biyan bukatunsu zamu iya cewa kamar sabani abin da ya faru jamhuriya ta biyu da jamhuriya ta uku da jamhuriya ta uku da ta rushe da jamhuriya ta daya inda zaka zo ka iske a mataki na unguwa zaka zo ka iske shugabancin jam'iyya wakilcin jam'iyya hatta gida zaka zo ka iske akwai gidaje wanda suka shahara da cewa su wannan gida ɗan aqida wannan jam'iyya ce a mataki na mazaba zaka iske wakilai da shugabannin jam'iyya a mataki na local government zaka zo ka iske wakilai da shugabannin jam'iyya idan aka tashi daukar zartar da manufofin jam'iyya zaka zo ka iske ba mutane bane wayanda suke a Abuja sune ke zauna su zartar da hukunci akan yadda ake tafiyar da jam'iyya a'a ana samun ra'ayoyi na al'umma tun daga ƙasa tun daga anguwanni ya zuwa muzabu zuwa kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa yankuna har ya zuwa mataki na ƙasa sana'a aiwatar da al'umma mutane suna jin jam'iyyar tasu ce kuma su shugabannin jam'iyyar suna jin cewa jam'iyyar ba tasu bace ta al'umma ce amma sabanin abin da ke faruwa yanzu jam'iyyun siyasa na yanzu shugabannin jam'iyya su adda jam'iyya ko masu mulki su adda jam'iyya saboda haka zaka zo ka iske mutane an kace mutane daga jam'iyya babu alaka babu jin cewa wannan jam'iyya tamu ce a wancan lokacin da jam'iyyu ke da manufa manufofi da aqida ko ba a zabe zaka zo ka iske ana ayyuka na jam'iyya ana gudanar da taruruka ana gudanar da wayukan al'umma duk wani abu ya tashi na ƙasa zaka zo ka iske jam'iyyun siyasa sun shiga kafafen watsa labarai sun shiga motoci sun je anguwanni sun je garuruwa sun je wurare daban-daban domin isar da manufa ko kuma matsayar su kan wata manufa ko ta gwamnati ko ta al'umma ko ma ta duniya amma sabanin abin da ke faruwa yanzu jam'iyyun siyasa zaka gansu suna gudanar ayyuka ne kunun idan lokacin zabi yayi
1: to farfesa a matsayin ka na masanin kimiyyar siyasa yanzu ana batun cika shekaru 27 na wannan mulki na demokradiya ganin akwai shin kamar misali a ganin ka to akwai ci gaba
0: wallahi bai aka samu abin da ya shafi demokradiya musamman abin da ya shafi jam'iyyun siyasa wanda sune ginshikin demokradiya to zamu iya cewa gara da yanzu a wannan jamhuriya ma zamu iya cewa shekara 1999 zuwa 2003 zuwa 2007 zamu iya cewa jam'iyyun siyasa sun yi tsayuwa da karfi da manufofi da aqida da kuma tafiya da al'umma sabani abin da ke faruwa yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun kasa ma sanin menene bambancin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya babu aqida ba manufofi babu shugabanci na gari kowace jam'iyya idan tana da tasiri a wannan lokaci da muke ciki zaka zo ka iske tana da rikici na shugabanci yau jam'iyyar PDP wadda ta yi shekara 16 da mulkin kasa yau babu ta saboda matsaloli na rikici na shugabanci
1: kamar kai menene kake gani ya kamata a ce sun yi
0: dama shine aikin jam'iyyar adawa kuma shine demokradiya ba za ta ginu ba sai da karfafun jam'iyyu na adawa kuma aikin su shine su kalubalance jam'iyya mai mulki su tallata mu mutane gazawar wannan jam'iyya da manufofin ta da aka sin abinda tace za ta yi domin su kuma su samu karbuwa

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardun ku daga nan sashin Hausa na DW. Tambaya ta gaba cikin shirin ta fito daga bakin mai ita.
1: Assalamu alaikum Radio DW. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tarayyar Najeriya. Tambaya ta tace magare ki tari wanda ake cewa magare ta daura. To ita daura tana da alaka ne da magare ki tari tunda ana mata kirari magariya ta daura kuma daura ta magariya. Tsakanin daura da magariya iyanwa da kane suka kafa su kokoya ne. To shine nake so a bani amsa. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tarayyar Najeriya.
0: Domin samun wannan amsa wakilinmu Larwana Malam Hamine da Magaram ya tuntubi masanin tarihi da ya fara da gabatar da kansa.
2: Sunana Dr. Mutar Musa, malamin tarihi a jami'ar Jibuhammani ta birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To kakin in ba da amsa zan kasa amsan a biyu da hwari zan hwaɗi alaƙar da take tsakanin masarautar daura da masarautar magariya. Daga baya zan ba da jeran sarakunan da suka yi mulki a ƙasar magariya. Sai an ɗan jayo tarihi kaɗan. Masababin ya faru ne a masababin jihadin Usman ɗan Fodiyo wanda da ya ɓarke a ƙasar Hausa. Ƙasar daura 'yan jihadin nata sun fara ne a 1806. A 1806 sarakin daura Hausa suka bar gidan sarautarsu na daura Malam Isiyaku da shi da tawagar shi suka kama iko. Sarakunan daura da suka bar gida sun ɗanyi ɗan kewaye-kewaye na shekaru sai suka zo Yekuwa. Gari ne yanzu iyanan yammacin magariyar kaman kimanin kilo 20 haka ko kuma zai ɗan rage da magariya suka zamna a Yekuwa. To sarkin lokacin nan na Hausawa na daura shi ne wanda ake ce mishi sarkin Gwar Abdu. Sarkin Gwar Abdu suna Yekuwa sai ya rasu a 1825. Da ya rasu sai aka ma Lukudi ɗan shi sarauta. Ɗan shi Funni da shi da Kitari wanda su uwayen shi ne sai suka ce ba sa mishi ba mubaya'a. Da suka ce ba sa mishi ba mubaya'a nan dai aka samu cece kuce cikin gida hal shi ɗan shi Funni ya rasa ranshi. Kitari sai ya zo ya kafa magariya. Shi ɗan shi Funni wanda ake ce mai tsoho sai ya je ya kafa sarauta a Bore. Don su Lukudi iyaye kuwa daga Yekuwa sai ya yi gaba ya matsa ya je Yardaje ya zamna. Daga Yardaje wanda yanzu a cikin Najeriya take sai ya koma zangon daura iyanan zamne. Don in aka yi la'akari kowanne daga cikinsu da shi Lukudi da su wa'ancan iyalin Malam Isiyaku wanda suka yi jihadi suka kama birnin daura da shi Kitare da shi tsoho kowa iya kiran kanshi sarkin daura. Kaji yanda daga inda aka samu asalin magariya suke ake cewa daura ta magariya. Daura ta magariya a dalilin wannan ne. A nan cikin ƙasar Niger a yanzu sarautar magariya ita kaɗai ce take da ta huto daga cikin sarautar daura. Shi yasa suke kiran su magariya Kitari ko kuma magariya daura. 'Yan gidan asalinsu 'yan cikin gidan daura ne sarautar daura. Na biyu jeran sarakunan magariya. Na fari kamar yadda tarihi ya nuna shine Kitari. Bayan Kitari Abubakar masallaci ya yi iko. Bayan Abubakar masallaci ya yi iko sarautar magariya sai ta zamanto ta mutu. Sai da aka jira 1908 sai turawan mulkin mallaka na Faransa suka samu a cikin ɗiyan Abubakar masallaci akwai Muhammad na babba don shi aka ma sarauta. Bayan Muhammad na babba ya bar sarauta ɗiyan shi guda hudu suka yi sarauta a magariya da sarki Ibra da sarki Umar ɗan Garu da sarki Adamu da sarki Haru. Waɗannan duka hudun wannan ɗiyan Muhammad na babba ne. Don da bayan sarki Haru ya mutu sai aka ma Ibrahim na biyu sarauta wanda shine sarkin magariya na yanzu. In aka yi la'akari aka yi jumla za a ga sarakin magariya wanda suka yi mulki daga bakin kafa masarautar magariya su takwas ne.
0: Dr. Mutari Musa, malamin tarihi a jami'ar da ke Tawa a Jamhuriyar Nijar. Masu sauraro gabaɗaya da aka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilanmu Mawi Abubakar Sadiq na Sokoto a Najeriya da Larwana Malam Hamina da Magaram a Jamhuriyar Nijar da sauran abokan aiki. Sulaiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sannanku da kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashen Hausa na DW daga birnin Bonn a tarayyar Jamus tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To a cikin shirin baya kun sha labaran duniya muna tafi da wasan kwaikwayo mai faɗakarwa na ji ka ƙaru da kuma zaɓi son ka har ma da ra'ayin malamai. To amma zan fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Amurka da Iran sun amince da rattaba hannu kan yarjejeniyar dakatar da yakin da suke gwabzawa. Dubban jama'a sun gudanar da zanga-zangar adawa da kyamar bakar fata a Ailan ta Arewa. 'Yan sandan Amurka sun kama mutanen da suka sace kayan 'yan wasan Ingila da ke halartar gasar cin kofin duniya. Amurka da Iran sun amince da rattaba hannu kan yarjejeniyar dakatar da yakin da suke gwabzawa a gobe Lahadi, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta sanar a wannan Asabar. Saƙon da ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta wallafa a shafin Tenex ya ce wannan ci gaba da aka samu ya biyo bayan tattaunawa ta wayar tarho da ministocin harkokin wajen Pakistan da Saudi Arabia suka gudanar a wannan rana, tare da nuna amanna da cika wannan muradi na samar da zaman lafiya a yankin. Tun da fara an jiyo Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif na cewa bangarorin biyu abokan gabar juna na dab da amincewa da tsagaita wuta nan da sa'o'i 24. Yayin da sauran batutuwan ƙarƙare lamarin za su biyo baya a mako mai kamawa, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na X yau Asabar. Tun a cikin watan Afrilun da ya gabata ake ta faman kwan-gaba-kwan baya a tattaunawar neman sulhunta Amurka da Iran sakamakon yadda suke ci gaba da kai wa juna harare, musamman ma a baya-bayan nan da lamarin ya ƙazanta. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa zai karɓi baƙuncin takwaransa na Amurka Donald Trump domin ganawa ta musamman a daura da taron ƙungiyar ƙasashen G7 mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yayin taron wanda za a fara ranar Litinin 15 ga wannan wata na Yuni sannan a kammala ranar 17 ga watan, shugabannin biyu za su gana tare da jagororin ƙasashen Qatar, haɗaɗɗen daular Larabawa da Masar da kuma Indiya. To sai dai babu batun ganawar ƙeƙe-da-ƙeƙe tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky, duk kuwa da cewa shi ma zai halarci taron na G7. Daga cikin batutuwan da Mr. Trump ke da muradin gabatarwa a taron akwai shanin kirkira da fasaha da makamashi, sai kuma harkokin da suka shafi bakin haure. Mr. Trump ya sha nuna buƙatar mayar da Rasha cikin wannan ƙungiya domin ta koma G8, wadda ta ƙunshi ƙasashen Jamus, Canada, Amurka da Faransa, sai Italiya da Japan da kuma Burtaniya. Dubban jama'a ne suka cincirin don gudanar da zanga-zanga yau Asabar a Belfast, babban birnin Ireland ta Arewa, domin nuna ɓacin rai kan ƙyama da kuma wariyar launin fata da ake nuna a baƙaƙen fata a ƙasar. Lamarin ya yi ƙamari a 'yan kwanakin nan, inda aka caka wasu mutane biyu ka a ranar Litinin da ta gabata. Harfifin bidiyon faruwar lamarin ya karaɗe shafukan sada zumunta na zamani. A jawabin da ta gabatar masu zanga-zangar, magajiyar birnin Belfast Roy Mary Donnelly ta ba su tabbacin ɗaukar matakai tsaurara domin yaƙi da wannan mummunar tsana da ƙiyayya da ake nuna baƙi, tana mai cewa hatta ita ma sai da aka aike mata da saƙon barazanar kisa, amma hakan ba zai sanya ya mata gwiwa ba wajen kawar da wannan mummunar aƙida da ke neman harsuka zaman lafiyar ƙasar. A ranar Larabar da ta gabata aka gurfanar da wani ɗan asalin ƙasar Sudan gaban kotu kan zargin yunkurin halaka wani ɗan ƙasar mai suna Stephen Ogilvie, wanda yanzu haka ke kwance asibiti yana karɓar magani. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomi a Afirka ta Kudu sun tabbatar da mutuwar mutane 12 yayin da wasu 15 suka samu raunuka sanadiyar faruwar harbar bambin diga a wasu yankunan birnin Johannesburg a wannan mako mai ƙarewa. Tuni shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya ba da umarnin baza sojoji domin daƙile tashe-tashen kula waɗanda ke wakana tsakanin ƙungiyoyin 'yan daba da ke aikata miyagun ayyuka a ƙasar tsawon lokaci. Ko a watan Disamban bara, irin wannan rikici ya halaka mutane 20 a Johannesburg bayan ɓarkewar faɗa tsakanin 'yan daba masu hamayya da juna, wato zama-zamas, waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba Afirka ta Kudu. Faɗace-faɗace Afirka ta Kudu game da cin hanci da rashawa sun yi katutu a ƙasar da suka tilasta shugaban dakatar da ministan 'yan sanda da kwamishinan 'yan sandan ƙasar sakamakon zarginsu da hannu cikin wannan badagala. Bugu da ƙari, ƙasar ta fuskanci fushin ƙasashen Afirka sanadiyar zanga-zangar ƙin jinin baƙi baƙaƙen fata da 'yan Afirka ta Kudu ke ci gaba da nunawa a baya-bayan nan. 'Yan sandan Amurka sun kama mutane biyu da ake zargi da sace kayan 'yan wasan Ingila da ke halartar gasar cin kofin duniya yanzu haka a ƙasar ta Amurka. Bayan kutsa kai cikin sansanin 'yan wasa a Florida, lokacin da suke shirin tafiya birnin Kansas na jihar Missouri. A wannan asabar hukumar ƙwallon ƙafa ta Ingila ta sanar da cewa an sace wa 'yan wasan ta kayayyaki cikin daren Juma'a. Nan da nan 'yan sandan Missouri suka bazama farautar barayin, kamar yadda magajin birnin Kansas Quentin Lucas ya tabbatar. Sakamakon wasan da aka buga dai na gasar cin kofin duniya, mai masaukin baki Amurka ta lallasa faraga da ci 4-1. Nan gaba a daren yau Qatar za ta kece reni da Switzerland. Tsakar daren wato agogon Najeriya da Niger kuma a Brazil za ta kara da Morocco, Haiti da Scotland. Kuma a daren gobe Lahadi Jamus za ta yi wasanta na farko na gasar da karawa da za ta yi da kura kawo. To ƙarshen labaran duniyar kenan za mu je ga rahotanni ko kuma shirye-shiryen da muka muku tanadi. Ai saurari lafiya.
0: DW ji ka ƙaru.
1: Ilimin fasahar zamani.
2: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru a cikin wani sabon wasa na ƴan zamanin kwamfuta mai suna Rabiu ya saki layi. Wannan shine kashi na hudu na wasan namu wanda ya faru a garin Tunkuza da ke nahiyar Afirka. A kashin da ya gabata, ministan harkokin cikin gida mai girma Mati Zanzaro ya ba wa Rabiu wani aiki na jagorancin bangaren fasahar sadarwa da ya yada bayanai da ma dukkan wani abin da ya shafi sadarwar a yakin neman zaben sa. Ko ya karbi aikin kuwa? Bar mu saurare shi a ofishin ministan harkokin cikin gida a wannan kashi namu mai taken masanin kwamfutar ya shiga rigima.
3: Ba kamar lokacin da ya zo da farkon ba, wannan ganawar an yi ta ne a ofishin Mati. Daga ƙarshe bayan da ministan ya iso, sai ne mi Rabiu da yayi magana.
4: To yalla bai mai zan dinga yi ne takamaimai.
5: Zabe a zamanin nan ana yin sa ne ta amfani da lissafi da basira sosai. Wani mutum ɗaya ne tak da yake zaune a wani waje yake jujjuya al'amuran zaben ta amfani da kwamfuta. Wannan shine aikin da zaka yi. Rabiu, kai ne wannan mutumin da zai yi wannan aikin ta kwamfuta.
4: Wato kamar yin cusawa mutane wani ra'ayi ba tare da sun sani ba, da sauya akalar tunaninsu zuwa abin da ake so su yi, da kuma cusa musu yadda za su yi zaɓe. Ya zama dai gaba ɗaya mu muke sarrafa tunaninsu kenan ko?
5: Haka abin yake. Sannan kuma koda babu mutum ɗaya da zai yi zaɓe a duk faɗin Tunkuza, za mu yi amfani da bayanai da kai za ka ƙirƙira ta amfani da basirar kwamfuta da sauran hanyoyin fasaha. Mu cusa wa mutane tunaninsu amince cewa jama'a masu rinjaye ne suka zaɓe mu kuma cikin adalci.
4: Kana nufin yin magudin zaɓe kenan?
5: Kana iya kiran abin da kowane irin suna ma da kake so, amma ni zan kira shi da jagorancin alƙibiran zaɓen ƙasa. Wannan shine shugabanci, nuna wa mutane hanya. Ba koyaushe ne mutane suka san hanya ba.
4: Amma hakan ya dan yi ban ma san me zan ce ba. Yalla bai hakan ai ya dan yi kama da rashin tsari.
5: Wannan shine gaskiyar yadda siyasa take tafiya yanzu a duniya. Dole ne sai ka toshe kunnanka don yin wannan aikin. Mutumina, wasu daga cikin ayyukan naka sai ka shafa wa idan ka toka. Kuma wani lokaci za ka riƙa jin kamar kana cikin ruɗani. Amma ina tabbatar maka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Wannan shine dalilin da yasa za a biya ka albashi mai tsoka. To zan sake tambayar ka. Rabiu, za ka yi?
4: Ina jin
5: zan ga. Rabiu, dole sai ka samu nutsuwa akan aikin 100%. Saboda da zarar ka amince, to babu damar jinyewa.
4: Ai na tabbata 100% ya labai. Ina mai farin cikin shiga wannan sabuwar rayuwar. Kuma ma gaskiya na matsa na fara.
5: Da kyau. Da kyau. Na yi farin cikin jin haka. To yanzu muna so ka sa hannu a kwangilar. Daga nan sai mu sa wani ya kai ka sabon ofishinka domin fara aiki.
3: Yayin da Rabiu ya shiga tawagar masu yakin neman zaben mati, gajina ofishin yakin neman zaben Dr. Mai Nasara.
6: Dr. Mai Nasara, kai bakuwa.
7: Haka ne fa gaje ko?
8: Eh, Dr. Mai Nasara ni ce.
7: To bismillah mar ga wuri nan zauna.
8: Nagode.
7: Yawwa.
8: Bismillah.
7: To shayi za a baki ko lemo?
8: A'a, nagode. A bani ruwa ma ya isa.
7: To masha Allah Rabi.
6: Na'am yalla.
7: Lamba ta ruwa.
6: To yalla.
8: Nagode Rabi.
6: Ka ba damuwa.
7: A gaskiya mun yi murnan samun email ɗinki. Abun farin ciki ne a ce mutum mai irin ƙwarewarki ya nuna sha'awar zai aiki tare da mu. Na tabbatar irin fahimtar da kika yi wa dandalin sada zumunta za ta taimaka mana wajen ƙara mana ƙaimi mu samu mu kai ga gacin da muke bukata don cin zaben nan.
8: Gaskiya ne ranka ya dade. Ka riga da kai gangami mai ƙarfi wanda bana jin zan iya ƙara wani abun da zai yi tasiri.
7: A'a, haka kike gani?
8: Ƙware kuwa, ko shakka babu. Dan yunkuri kaɗan ta bangaren kafar sada zumunta zai iya toshe duk wata lamba da abokanan hamayya ka za su iya amfani da ita.
7: To ta yaya kike ganin za a yi hakan?
8: Ka fito a matsayin ɗan takara na matasa.
7: Haka ne.
8: Kuma manufofinka sun dace da tunanin mafi rinjaye daga matasa.
7: Gaskiya ne.
8: Abin da ya rage wa tawagar yakin neman zaɓenka shi ne su yayata saƙon zuwa ga inda ma bai je ba tukunna.
6: Kina nufin kina bayar da shawara a yi amfani da kafar sada zumunta maimakon irin su jaridu don a kai ga ƙarin matasa?
8: Haka abin yake.
7: To amma gaje sauran mutane fa su ma fa muna buƙatar ƙuri'unsu. Ina sa ran zama shugaba ne na dukkan mutanen Tunkuza ba wai na wani bangare guda ɗaya ba.
6: Tabbas.
8: Haka ne ranka ya dade. Ba wai ina cewa mu yi watsi da su bane. Ita hanyar sadarwa ta gargajiya tana da nata bangaren.
7: Haka ne.
8: Kuma lalle za mu iya amfani da ita. Abin da nake cewa shi ne akwai matasa masu yawa.
7: Haka ne.
8: Waɗanda saƙonninka bai isa gare su ba. Saboda ba sa mu'amala da kafafun sadarwa na gargajiya. Komai sai dai su dinga ganin shi a wayarsu. Wannan shi ne abin da zan mayar da hankali a kai.
7: To amma ta yaya za ki hakan gaje?
8: Zan tallata wannan Hajar Mai Nasara ta wasu saƙonnin da akan sawa a kafafun sada zumunta na zamani. Sannan kuma zan tuntuɓi wasu fitattun masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani waɗanda za su tura saƙonka daga shafukansu.
7: A'a, masu ta'ammali da kafafun sada zumunta kuma na zamani bayan ke gaje?
8: Masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani. Har da ni ma mana. Masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani. Ai suna da mabiya daban-daban. Mutanen da suke son abubuwan da nake rubutawa ba lalle ne su so wani ba. Haka su ma ba lalle ne su so abin da na wallafa ba.
7: Gaskiya ne.
8: Samun masu mu'amala da kafafun sada zumunta na zamani su shigo tawagar zai sa mu kai ga matasa masu yawa.
7: Haka ne, to gaskiya wannan yayi sosai ma kuwa. Yanzu abin da nake so zan so ki jagoranci bangarenmu na kafafan sada zumunta na zamani gaje. Za ki iya?
8: Sosai ma kuwa ranka ya dade.
7: To masha Allah.
8: Ai abin da ya kawo ni nan kenan.
7: To gaskiya na ji dadi sosai.
3: Haladu da Amina na zaune a ɗan ƙaramin ofishin uwar gida Saude tare da iyayensu da kuma su malama Samira da Zainab. Uwar gida Saude daga nata ɓangaren tana zaune a kan teburinta tana kallon su ta saman tabaranta sai ta gyara murya ta fara magana.
9: Na gode da ku samu lokaci kuka zo. Amma kafin mu fara bari na gabatar muku da Malam Ruwanu shine baban Haladu.
10: Sannunku da
9: zuwa. Yawwa, wannan kuma malam baba ne da mai ɗakinsa iyayen Amina.
10: Sannunku da zuwa.
11: Yawwa, mun gode ba
10: sannu.
9: Yawwa. Wannan ita ce malama Samira Hassan tare da malama Zainab Musa. Waɗannan malamai ne a makarantar namu na Tunkuza. ni kuma suna na uwar gida Saudi, ni ce shugaban makaranta.
10: Barkanku da gido, sannu
11: barka. Sannu fa, sannu
10: shugaban.
9: Yawa da kyau. Ban sani ba ko kun san abin da ya sa muka kira ku nan. Ga waɗanda ba su sani ba, akwai wani abu mara dadi da ya faru a makarantar nan. Amina, wanda ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne, ta yaɗa wata jita-jita mai matukar ɓata suna.
12: Me? Wato hankalin ɗana ya yi matukar tashi akan wannan lamari. Mu dinnan iyayensa, wannan mummunar jita-jitar ta yi matukar rugun zuma mu. Muna son Amina ta ba wa Haladu haƙuri a gaban 'yan ajinsu, kuma a rubuce. Domin in har ba ta yi haka ba, za mu iya kai al'amarin zuwa ga ƙara.
13: Wallahi na tuba.
9: Kada mu manta cewa har yanzu fa yara ne. Ya kamata mu saita musu tunani.
11: Na yarda da maganar ki uwar gida Saudi. Yara ne, idan suka yi wani abin da ba daidai ba, ba ma buƙatar mu fusata. Dan Allah ina roƙonka, Mallam Rulwano, don Allah dan Annabi mu zauna, mu tattauna akan wannan al'amarin. Ba sai mu shigar da lauyoyi a cikin wannan maganar ba.
12: To amma me yasa ta yi haka? Me yasa take so ta ci mutuncin mu da ɗana haka kawai?
11: Kamar yadda uwar gida Sauda ta ce, Amina da sauran dukkan ɗalibai tasowa suke yi. Kuma wani lokaci yara kan yi abu cikin rashin tunani. Ni ce malamar Amina da Haladu, kuma na tabbatar muku da cewa wannan abin ya samo asali ne a dalilin wata rashin fahimta ta matasa ta shirme da aka samo tsakanin Amina da Haladu.
14: Mallam Lirwanu, a bayyana take cewa lallai Amina ta yi nadama. Ina fatan dan Allah ka yi haƙuri, ka bar komai ya wuce. Ni ina mai tabbatar maka da cewa na riga na haƙura.
12: To, wannan ya rage ga Haladu, shi ne wanda aka ciwa zarafi aka kuma kunyatar.
9: A Haladu, me ka ce? Kana jin za ka yafe wa Amina?
10: Zan yafe mata idan ta bani haƙuri a gaban dukkan mutanen da suke makarantar nan. Sannan ta faɗa wa kowa ƙarara cewa jita-jitar ta yaɗa na ina soyayya da Malama Samira ƙarya ce tsagwaranta.
13: Zan yi hakan, don Allah ka yi haƙuri Haladu.
9: To da kyau, mu ɗauka komai ya wuce kenan ko Mallam Lirwanu?
12: To, inda har Haladu ya gamsu ba komai.
2: Da wannan magana muka kawo ƙarshen kashin na yau. Shin da gaske Amina ta koyi darasi? Ta yaya kuma yakin neman zaben nan zai gudana? Ku biyo mu domin jin yadda labarin zai dora. Daga nan birnin Bon nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: DW Zabi sonka.
15: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi sonka daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.